Bueno, vive o se tu kai ni mem baleta na sasanga mer tubu ke en dona bu bale en dona pipili lai ko baby Azaria Tawake ke rauna nona i tumutumbu ko uraia bata ke matelita ko pone le le le yongo ka kune bua e sona mate e na ngona e sudukina a sudundole ka sele sara na Starship Hospital so talena vei Abi waka specialist came back as you were na Kerandau, mai na Walimbula ni Starship, mai Aucklandi, kei na Korturanga na Wellington Regional Hospital, the North Hospital. Ka wate tiko, me tupana ki e sona i tūtua, me buke iki na ngone e leo lele ongo ko baby Azaria. Kame ndorongo da endua na nero vitala noa kei Mrs. Nemai, Tangi da Kimbau e na Aviti, Pamana Fiji, e na Kena Katoni na i tūtuku, me mbaleta na Give a Little Page, me mbaleta na Pepe Lele Ongo ko Baby Azaria, ka me rauni ndua na bibuke e ngole vertou na Tawake Family e Palmerston North. A vina vahele avu na nomini visu reti me mai ndo nonda tou vitala noa, se nonda vitala noa. Me mbala te tiunga na pepe lele ingo ko baby Azaria Tawake. Matai o vya waka mbula vei, ndundui ndel ni soso, ndundui dhavutu mai kino. Waka tulou, waka vivinaka hani vei kem ni Mrs. Tangi da Kimbau ni nomini vili uta ki vinaka ena retio do waka rongoda ena vesinga waka rombu ket sara. Na tutuk ngā mbaleta na pepe lele yongo ko mi baby Azaria Tawake na nona i tumutumbu ko Mr. and Mrs. Tawake erto vai tukutiko i Palmerston North. Na ngone le lengo a sudun dole, sudu na tolusa vulkandua. Kune vua, lebu na lega se na defects mbeke randakaya, sa andua na sele, sa sele oti, lebu taletiko na sele, na yanga me vaya dhori vua, tukuni tiko ni ono tiko na lega e kune vua na pipi le lengo. Balata nirato tiko waka sengani Tunde itiko, me ba na kenei waka rau wei ken do irna citizen, permanent resident, do lewo na i wibu ke waka bau nua e dhuru mai kia. Bale te ni ratou lau tiko mai waka work permit, sa ratou tiko ngō, e na transition permit, soli tiko bi ratou, bale te ni tobi mai te tiko na ngone, ni ka tiko tina na nai ni tobi tal noa. Baby Azaria sana rei rei, wakati ko me o bula ono, ia na kena bula ndina e bula tolu. Bula te ni sudh ndole. To, ki tō vita noti o kera tō na vili utaki mai na Palmerston North, nei tō ngusu ni wasa tiko ka team lead tiko mbeka na Kokoti, vice chairman tiko ni Palmerston North Fijian Community. Lako tiko mai vira tō, ki tō sema, me pao sa reide tiko, kerei mai mendua na mbure ni vitala noa, ko enda tō sa tiko kina, tiko na fundraising go. Au pā pirupina ke ni ndua na sala e mai soli, mera ni ndaru vitala noa kina, mera ke lau irina le levo, ni sa tiko na Give a Little Page, North Fijian Community, se ngole na Children of Fiji, tiko kina na VK, me mbaleta na fundraising. Tiko talo ngā na QR code, ke tō nangei wakauta wā woki, mbaleta ni singei wakandei taki sarati ngā mai na fundraising, e na vida na singa singei o tiong go. Na numi tiko me ndua na online store, me waka edhori, me rani ndavolia ea kina non rangone mbeka, se me rani mbiu mai na order, ye koe.

0: singe vital na tahitiko merani promoting baby asari ai e sona lenge tu wa sarto nge buka tahiko eni ki Oaklandi en Starship Hospital andona sele da ke utona sangue sati con goi vale e se la kutunga na soliwana waka enda reida tigo ni pipe to oxygen tigo na ngoi nengo e usini vi wakan deitaka na tiki na ya na kakia de se she's being fed by a tube mbula mbula sara toha na kia nei rirai yeah there's a lot of defects that needs to be looked at by the specialist na yanga saranga na nonda dhau na kaurongoda na kasa bande o tahi mai o irumai pamastan sara sara sosongo ni bata sara visi ko tiko e na vei aku ke lako tunga na visi ko sini sini ta songo na visi ko sa lako tunga or na visi ko vi tartara ke nuku na kokoti vice chairman ni Palmerston North
1: upa kalau robi na kan dinan na na iba ko sa na tala no tala ngai an dinan ya ka vi ko ai iyo yo kila na na
0: ko na children of Fiji ya sa do na ila bolevu sa lako tu en no va vir vinaka e blete e lako ti ko na vika ke ko e na lako ke de verto na vitamani sanga ni total na kai musu na kanga rto na musu korto na give a little e blete na rto na musu kana na rto ba ka ta ba ke na bo ke de ba ka ndu la ko sanga verto na vitamani men blete ti una so mini non rto vi la ko eki so mi ti ko na na bo no rto li ti ko kina na ken rto ka kana rto le kone la le rto na ngon la lai family of four children lewa na ngone ra se kala la isar tonga politi ko berto na transition do na transition visa mer reni rei ni bala torto na bunuai era to senga ne ra ni release na pp e ando na bunuai da ba bi na kina ni rto tu ba ra na bunuai mer to ka na ngone go ke na la ko na ando na ka na reni do ko e an isange ya sangio ke da la Fiji tai sporro ke na ti ko ko Sini, leti ko erna friends of Fiji, sini tuku ni okenda nga, kila menda mo sena, ke ora ni solia ili manandola vinaka, ke senga vinaka, solia eni vi erna tuye na vano tani, mera thaumai. Tana lako malago, era tuna lako vana vitamani ngo.
1: Ina sana, iya, ndo na kana deadline, solimai.
0: We are guided by give a little management, eh? Or to na, they will advise us. At the moment, as soon as we reach a target fund in a song, at the moment, I think the tuna gitala no takembeka within the space namburen ni vitala no sa time. But ni sesenga ni se pipi na manango sesenga sartunga ni kilay. How much it's gonna cost? Kaya ka o kilati ko. Oir mandanga na may ida ka tu yara song mento na ilabolyo meraray di bunyo ay mandanga. Kaya ang kaisela sa tangatali kaya ando tal na na umay labo ba itamera. Specialist operation e na dhaka iutona, e na dhaka na vikame mbaleta no na idengu. Yasa, da siyang saranga niyado kino non da kila eh. Kiyo. I na rey da singe tega bu saranga mbaleta ilibu na na siyama na kenagal na vibando nui, may virito na vitamani, meron ni keto boso, keto na tambane ni Tsurono Fiji, may ba ni Lubebiti, Senaviti Council, Merenikito Wosa, Enavika, Membaleta Nona Buke, Yo Pepei, Baby Azaria. Kabakaki Norto, May Palmerston North, Senge, Vaxoli Sartigana Vivando Nui, Ena Lomani Mada Ongo, Mbaleta Daka, Nge, Sena Soti Ni, Kilana Kena Kavaka Iwola, Erto, Sena Ni Vingoma, Na Tambane Ni Give a Little, eh? Runa Itumtumbu, Otawa Tekina, Nei Azaria. Ya soli mai sangai sa live na GoFundMe page. Na vitala no vi rei tautumba. Se se ha sarana ni lo veni na tina ya. Kila how wide can we go? Se se ha ni tuba na kiwa binaka. Na kene tuba tuba ya. Sa ke rei tuba na tana oken da na Fiji diaspora nda ti gongo e a te roa. Islandi. Me don don don linga mai. Na ya. Rei io sarana mbita ke deni na kena volo tukutuku. Ke na veta na nonda soli, menda loma soli, ke buka endre, enda sotava tiko na endre, ni waka ni yado tungo na vika mai na tokelau i...